0: tse ba batla dikoloi tsa maemo a hodimo tse nang le technology le bohlale, moralo o motle le tse senyang tikoloho. Jwalo ka ho fapana jwale, ke tse ding hetsa dintlha tse leng hore di teng jwalo ka ke nako jwetsa bekeng e fetileng hore industry ya manufacturing South Africa e theohile. Re shebile hape hape hore di-industry tse tshwanang le tsena tsa bo makoloi eng jwalo ka ho fapana, ke tseo he di se di phahame ka tselanyana e nngwe e itseng. Di-company tse ka ntle, dinaheng tse ka ntle di ya kena Afrika Borwa, mme ke tsona tse nkang ka kotloloho manufacturing. Jwale ke mana ba kenya dikoloi tse ntjha ka nnete ya modisana ba ikemiseditse hore jwang kapa jwang ba atolosa boemo ba bona kwano mona Afrika e ka borwa.
1: Kadiwele, the morning express.
0: Re setse ka le shumela metso mme di fela mabedi metso so pele nalo wena re kena hore ngena ya bo super ha re ke re shebe me baraka jwale mabedi hore na e sebetsa jwang mme bekeng ena e releng ho yona batsetedi ba le borakgwebo ka nnete ba tla be ba shebile ka hloko dintlha tse ntjha tsa moruo tse kenyeletsang tjhelete e potolohang moruong, dikamano kapa tsona dikadimo tse fuwang dikgwebo le batho, ba tla sheba kwalo mona dipalo tsa kgwebo tsa naha, ba shebe mmoho le thekiso ya dikoloi kgweding ena ya August. Mme ditsebi tsa moruo tsa Nedbank di lebelletse hore kgolo ya dikadimo tse fuwang lekala la private e tla dula e le matla. Kgolo ena e lebelletswe ho theoha hanyane ho tloha ho 7.8% ho ya ho 7.6% ha e bapiswa le selemo se fetileng. Mme ho sejwa hape hape ha ho shejwa ka mona dikadimo le di-advances ntle le matsete kapa tsona di-bills, kgolo e lebelletswe hore e ka dula ho 7.3%, mme sena se bakwa ke hore ho fokotswa ho fokotseha ha dikadimo tsa kgwebo ho ka leka ho lekalekana jwalo ka re mona le tlhokahalo e ntseng e le matla ya dikadimo malapeng. Mme dikgwebo tsona di ntse di ama jwalo ka re mona tjhelete ka matla, empa Nedbank e lebelletse hore kgolo ya dikadimo tsa kgwedi e theohe hanyane ho tloha ho 9.6% ho ya ho 9.5%. Mme boitshepo ba dikgwebo haufinyana bo angwe ke ho se tsitsi ha moruo wa lefatshe le ho nyoloha ha ditshenyehelo tsa tlhao. Mme ka lehlakoreng le leng he motho e motle, ditaba tsena ha tlile re di sheba re dipopola hantle, re fumana hore se batlang se tlile se baka tshitiso ke ditlamorao tsa ntwa e ntseng e tswela pele ka mane ka Iran. Mme ka lehlakoreng le leng, dikadimo tsa malapa le tsona di bonahala ka nnete di tswela pele ho hlaphoelwa butle butle, kgolo ya tsona ka nnete lebelletse ho nyoloha ka 4.9% ho ya ho 5%. Ke ka mogeleng gore ka nnete ba e shebile ka teng kore ha ba e bapisa le selemo se fetileng. Mme ditsebiso ya tsebiso e leng gore ile ya tswa ka nnete ya dikadimo ke malapa e ntse e tshehetswa ke phokotso ya tswala e seng e ntswe pejana, ha mmoho le batho ba ntseng ba ntsha tjhelete matloleng a bona a ho tlwela.

0: filters, no fuss, just 011 radio, the pulse of Josie.
1: Na go lerna re metsotso ke ma some pedi shupa fela rena bidirikela mola iringela ya bone re leboga gaje rena bongiwe ga di ntlhagolo tsa ditaba tsa se ripa ga re sa metsotso go itjwela mola iringela ya boraro ka go ri ya lerna bidiritsene ka gara ga sekutwana sa rena sa mamarato sa sekutwana ke ri nya kitcheng e ka ona mogore na bidiritsene nna le wena re tlo dirisa nomoro ya mogala yela ya rena ya mihlale majaji le nyona 0751329986 0751329986 di na bile di tagogile ka re tsene ka gare ga lenane gore tsene tweet ka gare ga tsebe ya gago a ka gare ga wireless ya gago ka gare ga sefatanaga sa gago kae kapa kae mo e le gore kabele gore wena o dutse le rena letšatšing la lehono rena re tsene ebile rena pele re ikamogetse re re bona rena pele re tsene ka gare ga sekhutlwana sa rena se e le gore ke sa mogola ebile ke sa maleba kudu go rena batho ba e le gore re latlhegelane le magaga ba rena re latlhegelane le bagwera ba rena re latlhegelane le meloko metswalle batho botlhe ba e le gore ka nnete re tloga renya ka go ka ikgokanya le bona jale rena pele re tsena ga botse thika gare ga sona seripasela sa rena sekhutlwana sa renya ke jeng ona pele o dira ka ona mogo na pele wa letša fela mogala goba ka rengwalela molaetša mo letlakaleng la rena la WhatsApp gape o ka boa buša wa re romela le voice note mo e le gore na pele re tlo kwa gorena ke mang motho le gore wena tšatšing la lekgono o rata ge re ka go lebeledišiša yena gore re ka go nyakiša yena ka tsela ye feng mo gongwe ka mahlatse o ka direga gore ona pele le wena o ba le mahlatse wa mohumana motho le

Lemon paper freestyle ke question le rofa yona ga jalo yona tshisa ke the Drake mara go nyana fara go fele I believe in better go me yona we tshisa ke Libiana ona le bianga gona fa go 011 the pulse of Josie gape ra bara go fa gape le merwalela Ezra Nathans ke di go tshetsa tharo tshe lorfetse go ralokela jona ga jalo ka mraga di taba tshela tsa iri ya bone tshe lorbe ri tshetsa ke yana getse di arena ile yana bongi wa wa le bona rena pele re tsene ka ga taba ya rena ya le tshetsa la le khono ga ge go tshebisitse ke re ka mraga di taba tsa iri ya bone ke rata nna le wena tle re bole di shane ga botse thui go tsho gona ka fa go 011 the pulse of Josie go bolo rena re ga shathe go tswa ka fa go la number 42 and Reese's 3D re mo le batong la boraro ka fa go la Wenberg Sentin ke mo ile gore dilo di diragala gona ge ile gore o rata go katla o tlo re bona go ba go katla o tlo etela ka fa meagong ya gagasho napile wa mongetse gona fa wa no re 42 Andrew Street napile wa re le batong la boraro wa re 011 ge o fihla fa le go baleta dikgoro bana pile batla go bontsha tsela ya go tla ka fa re leng gona ke napile ke re go wena ke re go dilo tse tharo tse e le gore ke rata go di tsweletsa tšatšin la lekgono na dilo tse di ka kgona go change-a semelo sa motho goba di ka change-a yona character mo e gore kekile ka baka feletsa ke tlhalosa gore go ka no ba gona le ba e le gore ga ba kwešitše ge ke bolela ke re semelo fela re bolela ka yona character ya motho ke bolela ka dilo tse tharo tse e le gore ke rata go tlo di bia pepeneneng tšatšin la lekgono re le mo tabeng ya rena ya dipoledišano ngwelanegong la rena la 011 la the afternoon take over la 011 the pulse of Josie go bolore ke se lo tsira gala manda go fela bohlano ge re ta fela iri ya boraro fela iri ya boselela mo ile gore tlare ge re ta iri ya bone tsa tsika tsatsi ya bele gore na pele re go solela hlogo pledishane ile gore re tla ba re ngangishana ka yona tsatsi leo re bia go di magatafola ba le tsatsi na le hono re na pele ke nyaka re tlo bolela nna le wena ke tlo bolela le motho ga botse tsatsi na le hono ke rata go tseba bo ka teng jwa motho gore ka bele gore na ge ile gore ke wena motho yo ke bolelang le yena go ba ge ile gore gona le yo mongwe le rena wa motseba gona le dilo tse tharo tse le gore ke tlo di tlhalosa sengwe sa tsona di tloga di fetogetse bophelo jwa motho yo bolela le rena gona fa go 0751329986 re tle ko maikutlo a gago jwale ke bolela fa ka tšhelete ga boitša ka bolela gape ka maemo a mošomo kapa yona position gape ka ba ka bolela gape le ka ke boletse ka maemo ka bolela ka mošomo ka bolela ka tšhelete ke nagana gore ke dilo tse tharo tse e le gore re rata gore tšatšina le kgono e ke re tle re di sekaseke na dilo tse tharo tse e le gore ke a di tsweletša fa di ya gona go ka shentsha goba go ka fetola motho se e leng sona di ka fetola motho yo e le gore re motseba e le mamang e le gore ka nnete yo ga a feta fela gana gore a ka feta a sa emiša letsogo a dumediša batho fela o rile ga a thoma go šoma goba o mongwe o tla kwa re e rile go thoma gore a be le tšhelete jale ka rata go tlo tseba gore na e ka ba e le gore mebolelwana e re felang re e bona e tswelela kgafetša-kgafetša ka mogare ga di-community tsa rena ka fa gare ga malapa a rena gana ga fa gare ga batho ka kakaretse ba e le gore phela le bona di a tswelela dipolelo tse jwala ka tseo a ko tlo bolele le nna ke ko gore tšatšina le gono wena mafatlheng a gago ke eng se e le gore wena o ka rebela sona dilo tse tharo šhedi ke tšhelete ke mošomo ke maemo maemo e bolela ka maemo e ka ba maemo a mošomong e ka ba maemo a kae kapa kae e ka ba e le gore o morutiši sekolong e ka ba e le gore o mošomaedi ka kerekeng e ka ba e le gore maemo a e le gore wena o a swere goba e ka ba e le gore o moetapele wa tse dingwe tsa dipolotiki jale ke rata go tseba gore na dilo tse tharo tse di a kgona go fetola motho na ke eng se wena o se tsebang ka motho ke ma motho e le gore wena o ile wa mmona gore ka nnete gonte dilo tse tharo tse sengwe sa tsona di tloga di fetotse motho yo motho o be re mo tseba e le motho o mo jwalejwalejwalejwale fela ka moraga gore a diragatse sela le sela a e kgona jale re bolela ka tšhelete ra bolela ka maemo ra bolela ka mošomo na dilo tse tharo tse di a kgona go fetola seemo sa motho goba semelo sa motho goba yona character ya motho re a bolela ga jalo re na pele re tsene ka gare ga tsona dipoledišano tsa rena gona fa go the pulse of Josie ke lenaneego la gago la mmamorato the afternoon take over ebile nako e le rena re metsotso ke lesomešupa fela re napile re tswela mola ereng ela ya boraro ya bone re ka gorialo re napile re gatela pele magagešo re napile re konka jale nna le wena re tse re gata re gatoga e le ka mantaga di-31 tsa auguste a re bolele 075132 9986 napile ngwala gona fa letlakaleng la rena la WhatsApp goba o ka romela voice note.

0: Fela metsotso e lesome pedi fela rena pele re kela mola e reng ela ya bohlano 12 minutes before the hour 17 gona fa go the pulse of Jose 011 ke radio ya gago the Melzi batla bona ba re la Melza ke košhane basane le gore feta go raloka yona ga jalo ke košhane e le gore e napile e ralala ka gare ga tsebe ya gago la Melza ke ena DJ Melzi terere ya ke kamogele rona pele re dira ga jaaka gona jale gopolo gore sa le ka re ga sekhutlwana sa rena kere se le gore pele re tsene ka gare ga tlhogo poledišano ya letšatši la rena la legono e le ka mantaga mošupologo ka meriti mathapama ba e le gore bana pele ba goroga go tswa mešomong ya bona ba tsena ka malapeng welcome home welcome welcome welcome re pele re ba amogela le bona rena pele late le tšhubeng dialemoya tša lena gomme le dule le rena le sešute radiong tša lena le tle le ipshine ka tše dibose tše le gore rena re ipshina ka tšona tšatšina legono mmino ke mmino tše ka moka tshedimošo ka le yona ke maphapha jale wena tseba gore tše ka ka re jijira go tla go netefaletsa wena gore o humana tsedimošo ya maleba ebile o tloga o tseba gabotse gore le ge e le gore ko wena o mongwe a ba o tledile ka fa le mebileng o tsebe gore mo otlelang o le gone ka ba le gore na o bolokegile bokgolo jo bo kakang na taba re na ya legono ke yona e le gore napile re ebeile godimo ga tafola ke boletse le wena ka dilo tse tharo tse e le gore ke rata gore na le wena ke re tle re di sekaseke re bolela fa ka tšhelete ra bolela ka maemo mošomong gape ra buša ra bolela gape le ka mošomo le gore wena e kabe le gore o diragatsa jale ke boletse ka dilo tsona tse tharo ke boletseng ka dilo tse tharo tse ke rata go tseba gore a na dilo tse tharo tse di ka kgona go fetola bophelo jwa motho sena bo ka change semelo sa motho seo yena e leng sona wa khumana motho yola jale ga a sepela kukutletse jale ke motho wa diphagaphaga e ke motho wa o tlhela a momile marama ke motho wa go ipona ke motho wa o lebelela batho fase jale ke nyaka go tseba gore na e kabe le gore na dilo tse tharo tse di a kgona go ka tsea karolo ka gare ga motho na di a kgona go fetola motho ja tila le motho character ya motho semelo sa motho he sa fetola motho ya ba ntho engwe re satang re sa itseba go tswa go motho go ya go ntho engwe jale a re bolele gona fa go 0751329986 e le ka mantaga re mmogo go bolo rena more ke nomore rena ya WhatsApp o ka ba re ngwalela molaetša goba o ka re direla voice note wa re botsa gore ka bele rena wena maikutlo a gago ka se le re boledišana ka sona tšatšing la legono e le ka mantaga re bolela fa ka tšhelete re bolela ka maemo a mošomong gape ra bolela le ka mošomo e le gore wa o dira e ka ba le rulo tse tharo tse di ka dira gore bophelo ba gago bo fetoge o se ka tlhola o tseba batho ba bangwe gore ka bele rena le bona ke batho ba phela na 011 ke yona the pulse of Josie.
1: You are listening to the afternoon takeover exclusive on 011.

ipipi yazi ngazongitshela ngamadrami amadrami abantu abagcoka ama-omega nama-brand root ungakhoxa phela usijabule abafazi abaningi kezeten yonke yamanzi ngisho nesowethu nase-new york cabanga obeyonce bafaka ngaye kuzala kimi izokunika ilife uzobona yonke into uzoba butepu lapa bona amarandi akusamatola akusiphupho leli mani asihambe ngizofonela umaponyamolo manje ngitshela ukuthi siyeza asiye lapa Lamborghini khona ngaphandle kwangitshele Cressida. Cressida, hayi Lamborghini ipakile ngiphakete. Ibhalile yabhala phansi. Uyayizwa lento? Lafa sahamba.